gen ki dan l'ekol, HIV, le formasyon lò la e sipoze plen li gan y pase. Vi ki nou zanfan komi la, sot an gaze den seks bien bonè. An nou konen HIV la, bi sou ma yis den fè nou, apitez man ma yis den, ak an ase le formasyon lò la, pa yon nou ti konen etan HIV ti ke gan y dekouve y si se se, nou ti gan y poukou le formasyon lò la. Be komi la, mou an sa pe perdi. So, mou ma zine petit, minister la santé, ansan minister edikasyon, li bezwen en kilke sa de l'ekol. Petit de zon de sopye.